Hoi dahang ni tahalin lang atin ka ka ingla sa kama. Nang din ka nga inlangin tinrik ngin hi ay apu. Ing da nga mo sa kama, ing sahi ay keken, kinropa, tinripa, hik nuptahayang inri. Ing da nga mo sa kama, taayi tay hangirane tin ka ka, tikak niya polikarp tamihul o atakuan na siti.